puse, sa uy yay mete, sa uy yay puse ule, mico sa, paco sa, mico sa, paco sa.